0: Joan, please, only I am touching, please.
1: Las Romerim.
2: En plus, aflu am picolo, că gara în cungștii că e
0: fiu.
1: Ei, gens, ora că e bun, e că e bun, cungștii că e bun. Nini nu ne îngâi tongi. Boiar bun, nu n-ai. Ce? Pasă nu mai de. A, o să-i co.
2: Ai, tongi.
0: Mă rog, bă, nu tamo. Să de sana. Бъже, но е му со мендра за... Дори тебе се мърде. И го глас, а?
1: Хаяко, хаяко. Бебе на шаман. Нанка те бе на лънта.
2: Не, не, ако. Пресери си не.
0: Ха? Там аз се кисе с табоке тамо. Това хотин за го. Реди, се мърде, се мърде. Ай,
2: ако на хоти.
0: Се мърде.
1: Се мърде. Не.
0: Не, се мърде. Ay, that was a thick. Right. You're right.
1: Nang de jin jin ko yan de.
0: Yeah. Hai ta mo nang tui re na nai tong la tui ya tui ya tui ya. Zio swang de te swang de. Swang de.
1: De jin shubong de.
0: Shubong de.
1: Shubong
0: de. Ba. Ba. That's like a good boy. Okay. Gang nu kata?
1: Eh?
0: Enggak tahu sih sih. Eh,
2: sih. Very good. Well, very good.
3: Kelaya kan? Ongka, pasti dia. Ini kamu sih sudah pelan. Tapi tahu sih sih liang.
2: Ini mana tahu?
3: Jadi dia pernah jorangka. Jadi.
4: Tamo boyer phaye ko da hino. Bo tom hakil lena niko ya. Pa, aisila khamale buste bla khamale. Hai, bo to anchi se pangsuel bro. Ayang bukri bla sa. Oi, kule, gue bang telah su tongo. Setiap tiap kayak tangis sih gila. Ha! Nah, tangkok saya supaya nengar lihat cak nana. Pa, nengkok saya. Angki cilik di pagi hari dia, jual jadi kok saya yang tu. Jual neng gue kok nata. Jual tu tu sih, mau hai kok kisah kanana bagai yang mau hai kematong, keba. Pa, neng jual juga, nengkok saya. Boyer, tamu di kasamo. Pak, real boyer, neng kaisa langsak no? Eh boyer, tamu di kasamo, neng kok saya ke saya. Ang je sana ni family man mas asinai. Boyer, ang no phoda bani bagi nai khe neng sasa ke dang no? Ang ni lang mani sampling tong na musungu. Neng ani sak phang nai da. Eh boyer, pak. Ini kita mungkin tong di kasa. Hei, tang kok sayang tu? An kok rulu sayang ke? Hei boyar, boyar, hei boyar.
0: Jule.
4: Boyar, neng, neng cua kepe? No. I. Boyar mau.
0: Jule. Nini, neng ngasih kok sama kita? Ang really ang, I accept. Ang kapan ya saka? Jule. Really, I love you.
4: No.
0: Hmm.
4: Oh yeah. Ang no ni mang poluan chubi me ya. Neng jau mo hai ngan hini. Ang no te hamjak mali ya. Ang no te hamjak mali ya. Ang no busuk ka hamja. Bukasi kuki punung mo ya mung sang tong mani. Asik sal de hamjak gay. Kapang tu shawui. Tong mani. Ang no tini bebon. Kupuri sana ni payah mani. Di no tamu citra rono nugui. Bapa no sulle hari tang mui kya. Anu ate hamjak malia. I hate you. I hate you.
0: Hey Jule.
4: Angka.
0: Jule please. Adi kok kerangka deh Jule. Please adi kok kerangka deh Jule. Jule adi kok kerangka deh please Jule.

0: kok tu gesak ni ho cara oh shabo tong. Hello. Hello.
1: Hello, banyo belai se di bar kaham kolomu ya karo.
0: Di bar kaham lam soko nono bo sinimuli kadi.
1: Anyang sip samro parani Rabindra Debru ma bai.
0: Tong taku Rabindra boro capung kana na shadi.
1: Garo samung haka kok boro to keno kana jeni bai.
0: Do boro capung.
1: Garo samung ni kok pai ngake. Oro samung ta. Nugui nono ang wanama nugui no ani o kawo nugui nono a o nung subani oro samung ta bai
0: do tongana tongana kana ro wana do
1: e yabo na ang ready ket khane bai
0: do sade
1: ulya no nini bagai ka awo tai nga ke sine ya thanya khre bodol jotoni bagai nga sine ya thamu jain ta khana jongai jotoni bagai nyu
0: do
1: belai
0: hambai kong tu tekrama bagai hambai aw ke mo kata ko Rabindra khana nahi ni ko hor kha o ning sa boni or cha bang ke khana lai nei bini khana tok jak mani re cha mong sar cha point of mega hertz fm mo jen to nai te nai te jora bo haino tirak tirak lai tong ha da ke no ro bo re cha bang khana mo jong khai kong du khai di 0381232653 ke a ta ko Rabindra khana dini ni khana tok jak mani re cha bang te jo tamari kiching song no ro bo khana di te a joto लोगों ने बागे